0: anu kakalayangan di awang-awang. Kokorowokan nyuhunkeun senjata pitulung.
1: Tulungan manusia, tulungan.
0: Ka kuping Raden Gatotkaca anu nampi pancen ti panengah Panawa Arjuna. Wiresam Raden Gatotkaca teh bade ngalamar ka Dewi Mayang Asih Kangge Arjuna. Margi Arjuna sami katarik dirahi ka